aiki. Dakunan gaggawa dole ne su kasance wuraren warkarwa, kwarewa da wuraren tsaro cikin cin zarafi ko tashin hankali ba. Muna kira ga al'ummar jihar Bauchi, shugabannin al'ummai, sarakuna, gargajiya, cibiyoyin addini da ƙungiyar Humula da su haɗa kai da mutane wajen inganta mutunta juna. Tsauraran kiwon lafiya, ba da waɗanda suke sadaukar da rayuwarsu kuma asibiti, muna yabawa da ƙoƙarin da kuma asibiti ke yi wajen tsaro a cibiyar kiwon lafiyarmu. Sai dai akwai buƙatar ƙarin mataki wajen ƙarfafa tsarin tsaro, inganta gine-gine, sassan gaggawa, kyautata wuraren tantance marasa lafiya, triage kenan, da samar da manufofi da za su kare ma'aikatan lafiya daga cin zarafi. Dai a tsarin ma'aikacin lafiya yana nufin zuba jari a lafiyar marasa lafiya. Muna roƙon 'yan jarida da hukumomin yaɗa labarai da su taimaka wajen ilmantar da jama'a a yadda tsarin kula da mara lafiya cikin gaggawa ke aiki. Dalilan da kan haifar da jinkiri, tunatar da marasa lafiya da kuma muhimmancin mungwana juna a cibiyar lafiya. Muryoyinku za su taimaka wajen yaɗa saƙon cewa asibitoci, musamman sassan gaggawa, dole ne su ga marasa lafiya.

0: nakuda
1: tunan lafiya da zaran sun fara nakuda
0: wannan sako ne daga gidan Radio Bauchi DRC bayan ji daga bayanai kan makasudin ranar bada agajin gaggawa ga majinyata ta duniya sai batun tsaftar jiki ga ƴan mata lokacin al'ada wanda duniya ta dauke shi da muhimmanci da aka ware rana guda hakan ya sanya gwamnatin jihar Bauchi da haɗin gwiwar ƙungiyar mata ƴan jarida reshen jiha bisa tallafin yara na majalisar ɗinkin duniya UNICEF suka shirya taron ware da kai da tallafawa ƴan mata da kayan tsaftace jikinsu a yayin al'adar taron da ya gudana a garin Neman Katagun da ke ƙaramar hukumar Bauchi ya haɗa ƙwararru kan kiwon lafiya da samar da ruwan sha da tsaftar muhalli cikin jawabinta shugabar ƙungiyar mata ƴan jarida reshen jihar Bauchi Hajiya Rashida Yusuf ta bayyana dalilin da ya sanya suka damu da ɓangaren tsaftar yara mata a yayin al'adar
2: mun zo mu kakkafa wannan rana domin mu wayar da yara kai da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Bauchi da kuma ƙungiyar tallafa ma yara na Nenu wato UNICEF domin ganin cewa mun inganta rayuwar yara mata musamman masu tasowa kuma musamman wanda ba su da ƙarfi ko gajiyayyu wanda suna buƙatar wannan wayar da kai a wayar musu da kai domin yadda za su tsaftace kansu lokacin da suke jinin al'ada kuma a koya musu yadda za su yi wannan shi auduga da ake domin tare jinin al'ada kuma domin ya tare musu fita yi su cikare da yanayin rayuwa da suke ingantarwa a cikin jama'a kuma ya rage zafin raɗaɗin talauci ma iyaye don ganin cewa wannan abu da za a koya musu za su iya amfani da shi su da kansu za su iya ɗinka shi da kansu za su iya yin amfani da shi da kansu za su iya wanke shi da kansu za su iya shanya shi kuma mun zo da ƙwararru a wannan ɓangare wanda za su yi wannan abin domin mu ga cewa mun baro cikin garin Bauchi mun zo nan domin su ma su san cewa ana tare da su ana yi da su tsaftar lafiya musamman lokacin al'ada tana da muhimmanci sosai a gurin yara ƴaƴa mata musamman masu tasowa so shi ne muka ga ya dace mu zo nan su ma inda ake a cikin gari su ma a kawo musu shi nan a koya musu yaya su tsaftace kayunansu yayin da suke wannan jini na al'ada ba abin kunya ba ne amma kuma yawanci zaka ga idan yara ƙananu haka sun taso suna jinin al'ada zaka ga idan suka ga jinin a jiki kuma musun da za su yi wannan abu su wanke shi idan sun ɗinka shi da kansu abubuwa ne wanda ba masu wahalar samu ba to amma yanda za a yi shi ne ba su sani ba to shi ne muka zo da mun wayar musu da kai za su iya zuwa su nemi tsumma yanki irin na wurin tela

0: ki abu ne wanda zaki gan shi yazo wanda baki san shi ba kina nan kina walawan ki kina walwalan ki baya sallama sallaman sa guda daya ne wani lokaci in ke mai jin dan ciwon kafa ne ko ciwon mara ko baya ko ciwon kai to amma ina tabbatar miki a lokacin nan nan ba za ki ji shi ba za ki dauke shi cewa saboda sallaman sa ko a kamfanki ko a zaninki ko kuma irin wata kilo ila karki shiru ki gaya wa mamanki ko ki gaya wa wata makusanciyarki ku gane kaka ya kamata kuma ke ɗin da kika ga jinin al'ada ki kula da kanki yadda ya kamata abin tare wannan kamar yadda muka sani akwai audugar kanti ko na mata sannan akwai kyalle ko tsinoki da ake amfani da shi amma ci gaba na nan iri ci gaba na nan da can kubu ake yi kunzure ku dan kuma a tare gaba da kamfai wato fans a sa wasu sukan yar wasu kuma sukan yanke su sake ajiyewa saboda na gaba duk za mu yi magana akai sannan akwai auduga na kanti audugan nan daban-daban ne akwai karami akwai mai tudu akwai babba ya danganta ga shekaru da kuma yanzu kun gani ai al'umma tsohon zuma muna yi shi muku akwai wanda ake dinkawa sai dai auduga nan da ake siyowa na kanti wannan kudi ne zaki amfani da shi ki siyo ki zo kina amfani da shi kamar yanda ake amfani da pampers na yara to in baki da kudin fa aje kina sa tufafi ko kina daura zannuwa da sauransu za a koya muku yadda zaki amfani da al'umma da bangaren labarin ka pad din nan amfani din kanki ki shan kula da kanki nan shi kar ya bata tare ki ciki ko ba haka ba wato ba kai wanda in kin yi wato jijiyar jini shi in bakin matsa ba za ki je inda yake ba amma kin ga na al'ada shi wannan yana nan daban ne saboda haka yana da kyau ki san yadda za ki kula da kanki a lokacin da jinin al'adar nan yake zuwa miki kuna ji lokacin da kike jinin al'ada ki kula da kanki da kuma abin da kike amfani da shi idan da ake siyowa a kanti kika saki a jikinki ki yi kokari kar ya wuce awa biyu awa uku awa hudu a jikinki inda so samun awa biyu kin canja wani kin sa kin yadda wancan shi ma yarwan akwai yadda ake amfani da shi yarwan ne ba akwai ledoji ba yanzu yawanci akwai leda baƙaƙe kwakwarin ne na kike da shi abin da kike da shi su yake amfani da shi lokacin da kika amfani da pad in za ki yar ki saka shi a cikin bakin leda ki kunne kada ki kai jijiyar ki sa a sharan da ake tarawa a gida ki saka in kuma kuna da sarga wanda yake na tsuguno na gargajiya hankalinki a kwance in kin zaga kika cire pad ki jefa a ciki gidajen da muke da shi na amfani da ruwa wato water system baya supporting din ki cire auduga ki jefa a inda a matsayin inda kika tsuguna ki jefa ba a yin haka da shi shi yana da kwanoni da yawa kwana-kwana shi kawai ya yarda da ruwa ne da sauran bayan gida da aka yi da sauran datti wanda za a yi flushing ɗinsa kar ki jefa auduga ko tsumma kina ji kar ki yi don wai ba a ganki ba a gida za ki jawo matsala don wannan hanyoyin da aka yi aka kawo shi bayan gida gaskiya sai an warware irin wuri sai an warware shi tas tukunna a gane kuna ji na kuna sauraro
1: kuna ji
0: kuna fahimta idan na faɗi wani abu wanda ba ku gane ba a tsayar da ni a nan tambaya a lokacin a sharan ma idan da hani karki bari yanda zai zo banka ki kulle a leda ki aje wannan kenan ba kin je bayan gida ba ki yadda shi ai zaki gyara jikinki ko ki kinsa sannan ki sake sa wani in kika zo wanke gabanki ki wanke ne daga wajen fitsari kuma inda hani ruwan dumi ya kamata ki yi amfani da shi kar ki dauko sabulu ki ce zaki yanke cikinki a'a ba a tsarki da sabulu kun ji ko wankewa kawai zaki da kyau gabanki zaki fara wanke wurin fitsari ne in kika gamsu da wankuwansa sai ki wanke kasan wajen bayan gida ko kar ki dauko shi daga ta baya ki yo gaba da shi ba a yin haka a rayuwar ya mace kun gane to wa za ta min tambaya a nan akwai tambaya me yasa nace sai dai a fara da ta gaba a yi kasa kar a dauko daga ta baya a hauro wata ta min magana a ganinta ko ta kowa gani sabila da datti zai dawo gaba ko to ai wankewa kike yi da ruwa a hannunki me matsala yauwa inda fitsari daban a jikin mutum inda bayan gida daban ko gane illolinsu daban kuma microorganism ko kuma in ce muku kwayoyin cuta waɗanda suke iya zama a wuraren biyu sun bambanta kun gane saboda haka shawaran kenan a koyaushe ba ma sai lokacin da kike al'ada ba in dai har kika je masai kika tsuguna kika yi amfani da shi ko fitsari ko kashi kika yi amfani da shi shawaran kenan ki fara daga gabanki wajen fitsari ki wanke shi yadda ya kamata tas na gamsuwa wankewa kin ji ko wankewa na gamsuwa sannan sai ki kasa da hannunki shi kuma ki wanke kin gama sai ki wanke hannunki hannunkin nan ba lalle ne in kin wanke shi haka zalla da ruwa yayi ba in akwai sabulunki a gefe ko toka a bayan gida ana ajiye toka wani lokaci a bayan gida ko sabulun wanka za ki iya wanke hannunki ki fito ke kanki kin gamsu da abin da kika yi wannan kenan akwai yanayin da idan ka mace kana haila wani dalili zai sa ba ta gida ta tafi wani wuri wurin nan kuma watakila za ta yi abin da ya fi awa biyu in dai har ta fi awa biyu to shawaran shi ne abin da kike amfani da shi din ya dan sa a jaka a leda ki dan sa a jaka a leda saboda in kin je can zaki canja kun gane zaki canja idan kuma ba na canjawa a yarba ne kike amfani da shi watakila irin na kyalle ne ko kuma irin na dinka wannan ba kawai gabanki ya kamata ki yanke ba a'a wanka safe da yamma kansa yana da kyau kun gani zai sa ki kira ki ji daɗin jikinki idan ma akwai wani wanda ya san cewa wancan tana bin al'adarta a wannan lokacin zai kyamace kuna ji wannan kenan idan Allah ya sa ki matar aure ce kina tare da mijinki zan baki shawara a nan bayan gidanku ɗaure da shi watakila kuma haka makwanci karki yadda ya gani kuna ji karki yadda ki bar jikinki har ya ɗiga a wani gun ya gani bayan gida ma idan kin shiga idan kina da ruwan kirji na da ya taru wurin da za ki yi flushin to you are safe wato kenan ba ki da matsala dan ba haka ba ne kafin ki shigo bayan gidan ne ki tabbata da ajiye ruwa a bokiti in kika yi abin da za ki yi ki yi flushin sai dai ya bar shi da farin ruwan nan shi ba mai gari ba kun gane to ba mai gida kawai ba sauran jama'a ma kar ki bari in sun zo bayan gidanki su fahimci kina haila kun gane in a ƙasa ne ake yin fitsari a ƙasa ba wai ana da bayan gida na tsugunawa ko na zama ba shi ma ki san yanda za ki da shi kina yin amfani da shi ki sa ruwa ya tafi shi yasa koyaushe a gida tare da ruwa yana da amfani tana da ruwa a yi amfani da shi. Mun yi wannan mataki na kin canja auduga bayan kin yi amfani da wani shiryar da shi. Akwai tambaya? Babu tambaya. Wani tuhari ne ya ainihin cewa in ta gama komai akwai bayan gida a ko sabulun wanka ko toka za ta iya yanke hannunta da shi. Akwai tambaya? Kuni ne tambayan? Ni tambayan ko? To shi kenan yanzu misali kin shiga bayan gida kin yi amfani da bayan gida kin gama komai. To ba ki da na canjawa auduga misali wani dalili ya sa ba ki da abin canjawa ya zaki zai iya faruwa ko ba zai iya faruwa da kawai zai iya faruwa ya zaki sai ki sami tsumman ki aina ya ki sami tsumman a jiyayye sai ki ƙunzugu to ƙunzugun nan shawaran a nan shi ne a san irin tsumman da za a yi amfani da shi kar ki ɗauko mai datti.
1: Hajiya Jummai Haruna jami'ar kiwon lafiya ke koyar da 'yan mata garin Liman Katako tsarin tsaftace jiki a lokacin al'ada.

tun kai ke mun sauraron kardo ko shafa kunan tare da tashan al'umma kan mita 94.6 ne a nan zangon FM, kuma daga nan cikin garin Bauchi gidan radio mallakan jiha wato BRC. Mun ga sakonnin ku kamar da Mubarak daga Yakubu Kakace lallai shiri yayi, da fatan za ta tashi lafiya alfadila tare da gidan radio Bauchi. Muna muku fatan alheri idan hali ya samu a sadaukar da wannan waka wa masoyiya ta Zainab. Tun Mubarak da fatan Zainab tana tare da mu a daidai wannan lokaci, kuma wannan waka sadaukarwa zuwa gare ta daga gare ka. Ita ma nan tana cewa assalamu alaikum, da fatan mun yi gari lafiya, barkanmu da shigowa sabon shekara na musulunci. Ina fatan alheri ga lokacin musulunci mu al'ummar musulmi baki daya, da fatan za mu rayu cikin koshin lafiya da kuma imani. Wannan sako ne daga Zinatu da ke tambari Hausa Asset. To malama Zina, muna yi muna lokacin al'ummar musulmi barka da shigowa a shekarar musulunci na shekarar 1448, wato al-Muharram, yau take 2 ga watan. To da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu akan mita 94.6 da karfe 10 saura kwata. Akwai shirinmu na sago daga kamfanin sufuri na yankari tare da Abdulrahman Ahmad Tukur.

0: daga gidan gwamnati. Shirin da ke duba wasu muhimman lamura da suka wakana a gidan gwamnati. A cikin wannan shiri,
1: wannan lokaci da Allah ya kawo mu, inda Allah ya bada Yakubu wannan dama, ya zama shine dan takararmu na gwamna. Muna masa murna saboda kuwa ya cancanta. Mutum ne mai ƙara kuma mai gaskiya, an ba shi amana a baya mai ci ba.
0: Madalla, a shirye-shiryen tunkarar zabubukan shekara ta 2027, a kwanakin baya ne jam'iyyu a ƙasar nan suka gudanar da zabubukan fidda gwani na waɗanda za su musu takara a matakai daban-daban, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadar. Jam'iyyar APM mai alamar rugu ma ba a barta a baya ba, inda ta gudanar da zabubbukan fidda gwani tare da miƙawa waɗanda suka yi nasara takardun shaidan zabubbukansu a matsayin 'yan takara, cikinsu kuwa har da gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad a matsayin ɗan takarar sanatan Bauchi ta Kudu, inda kuma Honorable Yakubu Adamu PhD ya kasance a matsayin ɗan takarar gwamnan jiha ƙarƙashin jam'iyyar APM. Da yake jawabi yayin da aka kaddamar da ɗan takarar gwamnan jiha da kuma sanatan Bauchi ta Kudu, gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad ya bayyana ɗan takarar gwamnan da sauran 'yan takarar jam'iyyar APM a matsayin masu gaskiya da riƙon amana, waɗanda za su iya ba da jagoranci na gari ga al'ummar jiha idan har aka ba su dama.
1: Muna godiya wa Allah subhanahu wataala da ya kawo mana. Mun gode wa shugabanninmu, musamman ma na jam'iyya da kuma shugabanninmu na sarauta iri-iri, na shugabanci a ƙananan hukumomi da kuma a jiha, na malamai da sarakuna, da kuma musamman ma na jam'iyya na PDP da na APM, wanda cikin ikon Allah cikin ƙaramin lokaci mun haɗe. Muna gode wa shugabannin wato INEC da jami'an tsaro. Wannan lokaci da Allah ya kawo mu, inda Allah ya bada Yakubu wannan dama, ya zama shi ne ɗan takararmu na gwamna. Muna masa murna saboda kuwa ya cancanta. Mutum ne mai ƙara kuma mai gaskiya, an ba shi amana a baya mai ci ba, kuma ya riƙe amana, kuma yana da ilimi. Ga shi matashi, ga shi kyakkyawan mahaifi da ke kuma gani. Saboda haka muna da yaƙini da shi da abokin takararsa Mamun Babu Maji, ƴaƴan Fulani kyawawa za su mana aiki tuƙuru. Ni da ƙwarana da nace gwamna, mun yadda za mu zauna mu ba da shugabanci, shi zai zauna a arewa in Allah yadda zai zama mana sanata. Ya min biyayya, ya min da'a, na ce mu bar ma matasa ya yadda. Kuma na tabbatar muku ya tafiyar nan shi ne na biyu baya na ba wani, shi ne dubiya. Ko yau na mutu ina zai Yakubu ka ba shi wannan kimansa, saboda ya yi da'a ya yi biyayya. Malam nan zaki zaki warji zai zaya sanata baroji. To kun ta ce za a zaɓi Malam Nuhu, amma ko ƙofin kura ya wurin ba, amma ko ya ai zaki a kura ko ai ne ma san zaki ya zu kura. Saboda haka zaki zai cinye su gaba ɗaya. 'Yan takararmu na majalisa da ba suna yi irin su Wani Boss, Wani Zaru da sauransu duk sun dawo, da sauran sabbi 'yan majalisa ga su nan. Allah ya dawo mana da su, za mu fafata za mu yi don Allah da kyautata zunubi ofisa doron fita da makarantun farko, inda manufofin mai nuna cewa talaka ne a gabanmu. Shi ya sa muka ɗauko rogo, abincin talaka, abincin mai kuɗi, abincin kowa, maganin yunwa wanda bai buƙatar ruwa da yawa, akasari ma a rani yake yi, in ka shuka shi kike na ya zama hanyar arziki. Shi ya sa muka ce rogo ne ko? APM ta zo ne kenan? shine manufan mu saboda mu gudu tare mu tsira tare Allah ya taimaka kada mu tafi zama ya dace kuma zama abu yanda ya kamata kada ba gudu ba ja da baya kada mutane su tsammane muna zoro don muna da zama wayansu su ura man kare su a baya ko amma mutum ko sha'awa ne za mu yi da shi tamkar waki ba ma wasa za mu shiga lungu za mu shiga saƙo izini Allah muna da nasara Allah ya taimake mu
0: gwamnan jiha sanata Bala Abdulkadir Muhammad tun farko cikin jawabinsa shugaban jam'iyyar APM na jiha Alhaji Awwal Isa ya ce da yardar Allah al'ummar jiha za ta mara baya wa jam'iyyar APM ta kafa gwamnati a wannan jiha.
2: A da farko ina ƙara godiya ma Allah da ya nuna mana wannan rana mai tarihi wanda ba za mu taɓa mance shi ba insha Allah. Inda muka taru yau muna kaddamar da ƴan takara ko muna ba da wanda suka samu nasara a primaries yau by God grace nan da kwana kaɗan za mu zo mu zan su a wannan square aqua stadium a matsayin wanda suka yi nasara insha Allah. Mai girma gwamnan Bauchi, muna ƙara godiya bisa abubuwan da kake mana na alkhairi. Mu ba abin da za mu ce maka a jihar Bauchi, ba ma a jami'ance ba a jihar Bauchi, ba abin da za mu ce. Ubangiji Allah ya sa duk abin da kake so Ubangiji ya maka, duk abin da ya fi ƙarfinka Allah ya yi maka maganin shi.
0: Shugaban jam'iyyar APM na jiha Alhaji Awwal Isa. Right Honorable Dallami Ahmed Kawule shi ya jagoranci kwamitin zaben, inda ya ce an gudanar da zaɓuɓɓukan yadda doka ta tanada, tare da bayyana ƙwarin gwiwansa game da nasarar APN a zaɓuɓɓuka da ke tafi.
3: Hakikanin gaskiya wannan gudanar da jagoranci mun yi shi ne bisa karantarwa hankali irin na jagoran wannan tafiya, kuma yau a wannan waje mai kama gwamnan nan ne mai alfarma a wannan gaban a inda aka taru a kowane lungu da saƙo na jihar Bauchi. Muna da saƙonni guda uku ko uku wanda dole sai mun faɗa kafin mu aiwatar da abin da ya tsara mu a nan wajen, domin irin wannan taron a jihar Bauchi yana faruwa ne kawai idan sanata Bala Abdulkadir Muhammad Taron Bauchi ne ya kira irin taron. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne ko ba haka ba? Wato mun yi muna maka murna, to mu da Bauchi babban jam'iyyar adawa ita ce APC. Haka ne? Haka ne? Ita ce babban jam'iyyar adawa ko ba haka ba ne? To an saka ɗan takara mai jiya ta yi mana, to ku tambaye shi me zai dawo ya ɗauka ne a gidan gwamnatin jihar Bauchi? Akwai abin da zai dawo ya ɗauka ya rasa yin shi ne? To ku sani ƙaramar sa'anku ba ne? Duba Bauchi ƙauren ne kawai zai iya tsaye da mutum, domin yana mu'amala da sama da hagu da dama da gabas da yamma da kudu da arewa. Haka ne ko ba haka ba? Mai girma sanata Bala Abdulkadir Muhammad garin Bauchi, damar da ka samu ba irin nasu ba ne. Ai na ce ina da saƙo guda biyu, na faɗi da sauran ɗaya suna yi ta magana cewar ai gwamnan da ya yi gwamna a Bauchi shekara takwas ba yayin sanata. To ai sun mu ƙaro ya riga ya ƙasa na sanata, yanzu haka daina sanata ne? Haka ne ko ba haka ba? Saboda haka na san daban ne, na san ina da bambanci da na sauran al'umma. Saboda haka mun yi wannan gudanarwa ƙarƙashin jagoranci da kwamitoci waɗanda muka yi aikin nan tare da su, kuma a daidai wannan gaban su electoral panel da za su yi declaring waɗannan sauran 'yan takara guda biyu, domin an riga an yi na 'yan majalisun jiha a mazaɓansu, an riga an yi na 'yan majalisun tarayya a mazaɓansu, an riga an yi na sanatan Bauchi ta Arewa, an riga an yi na sanatan Bauchi ta tsakiya. Yanzu sauran kandan bakin aiki wadda shi ne sanata mai wakiltar mazaɓar Bauchi ta Kudu. Waye sanatan Bauchi ta Kudu? Waye sanatan Bauchi ta Kudu?
0: Right Honorable Dallami Ahmed Kawuli yayin da jam'iyyar APM ta kaddamar da dan takarar gwamnatin jiha da kuma sanatan Bauchi ta Kudu a kwanakin baya. Daga batun siyasa sai na tsaro, inda gwamnatin jiha sanata Bala Abdul Qadir Muhammad ya kaddamar da kwamitin bincike kan rikicin manoma da makiyaya da yayi sanadiyar rayuka a tsakanin al'ummar Lanzai da Dosho a yankin karamar hukumar Darazo. Kwamitin wanda ya kunshi masu ruwa da tsaki karkashin jagorancin tsohon alkalin alkalai na jiha Kadi Abdullahi Yakubu Marafa mai ritaya, an daura masa alhakin binciken musabbabin abin da ya faru da tantance asarar da aka yi, tare da bada shawarar matakan da za a dauka don gujewa sake faruwar lamarin a wannan jiha. Da yake kaddamar da kwamitin a madadin gwamnatin jiha sanata Bala Abdul Qadir Muhammad, mataimakin gwamnatin jiha Right Honorable Muhammad Awal Jatau ya buƙaci kwamitin ne da ya bi sharuɗa da matakai da aka daura masa wajen gudanar da aikin sa. Sai dai mataimakin gwamnatin ya fara ne da bayyana abin da ya faru.
4: Sanin kowa ne mun samu rashin fahimta a Darazo local government tsakanin manoma da makiyaye a Lanzai da wadda ƙauye bai suna Dosho, wadda wannan rashin fahimtar ya kai ga matsayin ya wuce cece kuce na baki, ya kai fada da makamai, wadda har da kisan kai na farko an kashe mutum biyu bayan

0: shima memba ne akwai commissioner mai kula da harkokin local government da sarakuna yana daga cikin committee nan akwai commissioner na harkar gona shima memba ne akwai commissioner mai kula da harkokin dabbobi shima memba ne akwai mai bada shawara a harkokin tsaro mai girma gwamna a wannan jihar shima memba ne akwai shugaban karamar hukumar Darazo shima memba ne akwai wakilin mai martaba sarkin Darazo akwai wakilin commissioner yan sanda akwai wakilin director SS akwai wakilin commander na civil defense na wannan jiha shima memba ne akwai wakilin kungiyar Fulani ta miyatta Allah cattle breeders wadda su ma memba ne akwai wakilan Kautal Plaku Fulbe su ma memba ne a wannan committee akwai permanent secretary mai kula da harkokin siyasa shine secretary na wannan committee akwai director na harkokin gurfanar da mutane a kotu daga ministry shari'a shine mataimakin secretary
1: daga nan ne mataimakin gwamnan ya bayyana ka'idodi da committee zai bi wajen gudanar da aikin sa
0: abubuwan da mai girma gwamna ya sanyawa wannan committee ya zama wato kamar abubuwan da za su haska musu hanya wajen aiwatar da wannan aiki su ne kamar haka su kirkiro ko kuma su tabbatar da cewa sun samu tabbatar da dalilan da ya saka wannan fadan ya faru nasarari da na boye yana daga cikin abin da za su nemo su sake bincikan yawan tabbacin wadda suka rasa rayukansu da waɗanda suka rasa dukiyoyinsu da waɗanda aka kore su daga garuruwansu zuwa wasu wurare yana daga cikin abin da za su bincika su tabbatar da yawan kayayyaki kamar yadda na faɗa aka lalata da gidaje da kuma duk wani abin da ake tsammanin kadara ne wadda ɗan adam ya mallaka su tabbatar da ƙididdigan waɗannan abubuwan sannan su sake zakulo kowane mutum ko gurbin mutane ko kuma shuwagabanni ko kuma shuwagabannin ƙungiyoyi wadda da hannunsu waɗannan matsaloli suka faru ko wannan fada ko kuma suwaye suka ingiza al'amarin ko kuma suwaye suka dauki nauyin aiwatar da waɗannan rigingimu na fada suwaye kuma suka sake cewa tunda an fada muku kuma ku je ku fada daga cikin abin da wannan committee ya kamata ya bincika sannan wannan committee yana da alhakin ba da shawara a mai girma gwamna da gwamnatin jihar Bauchi wajen maganin waɗannan matsaloli da kuma hanyar da za a kawo zaman lafiya na dindindin ba wai kawai a karamar hukumar Darazo ba a Bauchi state gaba daya sannan ta yaya za a yi a tabbatar da iyakokin gonake da burtali da makiyaya da mashayan ruwa wanda zai ba da zaman lafiya na musamman kuma mai dorewa kuma su gabatar da report na duk waɗannan binciken da suka yi mai girma gwamna a cikin wata ɗaya kacal don yi amfani da wannan dama na ƙara tabbatar wa ƴan wannan committee cewa da makiyayi da manomi abu ɗaya ne kuma duka mutanen jihar Bauchi ne babu wani abu sabo akan wani mutum yana kiwon saniya ko akuya wani kuma yana noma kusan kowane ɗaya daga cikinmu in ka bincika zaka ga akwai shanu a gidansa akwai tumaki a gidansa yana kuma da gonarsa saboda haka babu hujjar da zai sa wannan matsalar ta zama hanyoyin kisan kai da kuma lalata dukiyoyin al'umma dole mu guji maida harkar noma da kiwo kamar wani makami na cin mutunci na kisan kai da kuma lalata dukiyoyin al'umma a wannan jiha tamu kamar yadda mai girma gwamna ya faɗa ya kamata mu sani cewa amfani da ƙarfi ko faɗa ko burga ko barazana bai taɓa maganin wata matsala a rayuwar ɗan adam ba sai dai ya ƙara ingiza matsalar saboda haka ya zama dole mu yarda junanmu ya zama dole mu fahimci junanmu idan aka samu matsala ya zama dole mu zama soyayya a tsakanin junanmu idan muka samu rashin fahimta saboda haka ina kira da babban murya ma dukkan mai ruwa da tsaki wato da manoma da makiyaya da shugabannin al'umma da masu mulki na gargajiya da matasa da shugabannin matasa da kungiyoyi na manoma da na ƴan kasuwa da dukkan wani wanda ya zama ya isa ya fada a ji ya tabbatar da cewa ya rungume zaman lafiya yayi huduba a yi zaman lafiya yayi huduba a guji yin fada ina tabbatar da cewa ganin girma da matsayi na mukamai na mutanen wannan kwamiti musamman ma shi shugaban wannan kwamiti mai shari'a maraba mun yi imani da waɗanda suke ciki irin su Justice Kunada irin su shugabannin kungiyoyi daban-daban da kwamishinoni wanda suke cike da ilimi na shugabancin mutane da kuma harkoki na gwamnati wannan kwamiti za ta fito da abin da ya dace ta fito da shi domin tabbatar da cewa an samu zaman lafiya ba wai a wannan karamar hukumar Darazo da kuma ƙauyukan da aka samu wannan fada ba a'a zai zama makami da za a yi amfani da shi wajen samun zaman lafiya a Bauchi State musamman tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyukanmu daga kuma wannan gaba nake amfani da wannan dama domin in tabbatar da a madadin mai girma gwamnan jihar Bauchi da gwamnatinsa kaddamar da wannan commission domin ta tabbatar da cewa an samu abin da aka nema wajen matsaloli da ya faru a Lanzayi da Dosho da kuma fito da ko zakulo da abubuwan da duk zai kawo zaman lafiya mai dorewa da yin amfani da wannan dama na miƙa godiya na musamman a madadin mai girma gwamna da gwamnatin jihar Bauchi ma duk wani memba na wannan kwamiti daga kan ciyaman zuwa sakatare ko memba da yarda da amincewa da kuka yi na karban wannan gagarumin aiki domin ku bawa shawara gwamnan jihar Bauchi shawara akan yadda za a samu zaman lafiya mai dorewa
1: mataimakin gwamnan jihar Right Honorable Muhammad Awal Jatau yayin da ya kaddamar da kwamitin bincike kan rikicin manoma da makiyaya a Lanzayi da Dosho da ke yankin karamar hukumar Darazo kuma da hakan za mu dasa aya a cikin wannan shiri a madadin hukumar gudanarwar gidan rediyon Bauchi BRC da sashen yaɗa labarai na gidan gwamnati mai kula da shirin Kamaluddin Nuhu Ilela ni Bashir Adamu da na shirya na gabatar nake cewa assalamu alaikum.

To madalla an saurare shirin daga gidan gwamnati daga nan BRC to FM kan mita 94.6 yanzu agogon mu na cewa karfe 12 saura minti 3 da misalin karfe 12 da zamu kawo muku shirin mu na gaba wato darasin addini.

0: daga BRC2 ya fi na aka saurari shirin daga gidan gwamnati kafin nan dai ana ci gaba da kasancewa tare da wakan mita 94.6 na Zangon FM. Tabbas yanzu dai kamar yadda aka sani cewa damuna ta fara kamawa, kuma na tabbata a daki ana dan samun ruma da yanayin gafi-gafi da yake wakana a daki. To ya dace irin kayan kamshin nan a dinga sawa, irin lura da kago da sauran wasu abu a dinga sawa, domin an ce wai kula da kaya ya fi bancikiya. Kafin nan ne bankwana da mai sauraro, ko kuma ina shirin bankwana da mai sauraro, abokin aiki ta shigo cikin ɗakin watsa shirye-shirye. Khadija, barka da warhaka.
1: Barka.
0: To ya aka gani wahanya yaya mai yawa kana a lokacin tahowarki? Ko biki kalla-kalla ba?
1: Mun yi kalla-kalla da rashin ta hankali na nan.
0: Ani in ga miki rabu ido na nake. In yi kalla-kalla sosai.
1: To ina sauri in zo in karbe ka aiki kan in baka kana ta jira.
0: Ah to ani namiji ne ai. Saboda ai kuma kin san ai ba a aiki radio da malalaci. Domin kana gani ka san dan galata kanin galata ji yayin galata jikin galata ba mara lalaci.
1: Baban galata.

To mai sauraro shirin darasin addini kenan da kanan zuwa karfe 12:30 daidai da misalin karfe 1 lokaci ne da zamu kawo muku labaran duniya a harshen Hausa sai mai turaro ya tura mu har zuwa wannan lokaci. Amma kafin wannan lokaci muna iya shakatawa da fayafayan waƙoƙi masu nishadantarwa, fadakarwa har ma da ilmantarwa. Amma yanzu dai ga waƙar nan ta babban yaya wato DJ EB mai taken Khadija. Sai masu suna Khadija su matso domin su ji dadin wannan waƙa.

So mun nemi afwar wanda ya kira a samu waƙar dukkan radda ta dan Musa domin kuwa mun nemi waƙar nan ba a samu ba. Number nan tana nan akan 0806795570 sai a tuntube mu domin nishadantar da masoyarka.

Da Baskido ya fara zafi fa har yanzu bai sanyi ba, yana nan ana kan damawa da shi. Wannan waka ta Imrana da Zulaiha ta yi tashe sosai a kafafen sada zumunta. Yanzu agogo muna cewa karfe 1 saura minti 1 kacal, wani misalin karfe 1 za a jimda labaran duniya a harshen Hausa.

daga nan BRC2 FM ake sauraro kan mita 94.6 yanzu agogon mana cewa karfe 1 saura sai a gyara zama don jin labaran duniya.

0: Ihren Sucher für der Dagenen BRC zu FM.
1: Ga fassaran labarin duniya da farko muhimman kanun su. Gwamnatin tarayya ta shiga haɗin gwiwa da asusun inganta kiwon lafiya na duniya domin ƙarfafa tsarin ajiyewa da rabon kayayyakin kula da lafiya a fadin ƙasa baki ɗaya. Masu ruwa da zaki sun bada tabbacin ƙudurin su na cimma nasarar shirin komawa kan tsarin amfani da na'urar kwamfuta a ƙasar nan. Kasar India ta sanya sararin samaniyar ta kan turbar zamowa ɗaya daga cikin na sahun gaba a fannin fasahar amfani da sararin samaniya a faɗin duniya. Ga cikakkun labarun tare da ni Adamu Abubakar Wuntin Dada. Gwamnatin tarayya da asusun inganta kiwon lafiya na duniya sun kaddamar da gidan ajiye magunguna na Premier da ke birnin Abuja da nufin ƙarfafa sha'anin ajiya da rabon magunguna a fadin ƙasar nan baki ɗaya. Ministan kiwon lafiya da walwalar rayuwa Farfesa Muhammad Fati ya bayyana gidan ajiye magungunan da cewa kayayyakin aikin kula da lafiya ne mai matukar muhimmanci ga ƙasa, wanda kuma zai taimaka gaya wajen bayar da kariya ga magunguna da ceton miliyoyin rayuwar mutane. Farfesa Fati, wanda ya samu wakilcin babban wato bar sakatariya a ma'aikatar Minister Daju Kachalun, ya ce aikin ya dace a tsarin da ake kan yi na faɗaɗa wuraren ajiyar magunguna da kyautata sha'anin rabon muhimman magunguna a faɗin ƙasar nan. Kuma ya tabbatarwa asusun inganta kiwon lafiya cewar gwamnatin tarayya za ta samar da kuɗaɗen kula da wannan gidan ajiya da kayayyakin da ke cikinsa. Fati ya ce samun jinkiri wajen samar da magunguna da ake buƙatar a kan kari zai iya shafar ayyukan kula da lafiya, wadda kuma ya ce hakan yana nuni ne da muhimmancin samar da isassun cibiyoyi ko kuma gidajen ajiyar magunguna. Jawabinta na buɗe taro, Kachalun ta bayyana ƙaddamar da gidan ajiyar da cewa alama ce a fili da ke tabbatar da nasarar ayyukan haɗin gwiwa a tsakanin gwamnati da abokan jera tafiya ta fuskar ayyukan ci gaba da sauran masu ruwa da tsaki. Shi ma a nasa jawabin, daraktan asusun kula da lafiya Mr. Peter Sand ya ce kakkarfar tsarin samar da magunguna ba wai ya dogara bane kawai kan gidajen ajiyan, amma har da mutane da kyawawan tsare-tsare da sha'anin gudanarwa ko kuma jagoranci. Masu ruwa da tsaki a fannin shirin komawa kan tsarin amfani da na'urar kwamfuta DSO sun ƙara jaddada ƙudurin su na cimma nasarar aiwatar da wannan tsari a nan ƙasar. Kuma sun bayyana haka ne a ƙarshen taron masu ruwa da tsaki kan shirin a birnin Abuja a cikin wata takardar sanarwa da suka fitar, wadda mataimakiyar daraktan hulɗa da jama'a na hukumar watsa labarai ta ƙasa NBC Ms. Clementine Usman Wamba ta karanta. Sanarwar ta ce hukumar NBC ta amince ta ƙarfafa cusa hannun masu ruwa da tsaki tare da neman shawarwari domin tabbatar da adalci wajen aiwatar da shirin na DSO. Tun da farko, ministan yaɗa labarai da wayar da kan jama'a na ƙasa Alhaji Muhammad Idris ya jaddada cewa taro ne na iyali da nufin samar da mafita da ta zahiri wajen cimma nasarar shirin. Ya kuma yi kira ga masu ruwa da tsaki da su bada gudunmawa mai ma'ana dangane da wannan yunkuri. Yana mai faɗin cewa ko da yake za a samu bambance-bambancen ra'ayoyi wato dangane da tsare-tsaren da ya kamata a bi wajen aiwatar da wannan shiri, to amma akwai buƙatar da ke akwai na kammala shirin Najeriya na komawa kan tsarin amfani da na'ura mai kwakwalwa wato kwamfuta. Najeriya ce kadai kasar da muke da ita mu bada gudumawar mu wajen mayar da ita kasaitacciyar kasa a duniya kuma ya kamata mu nisanci duk wani yunkuri na raba kan wannan kasa ta mu Najeriya labaran duniya suna zuwa ma ne kai tsaye daga nan gidan radio Bauchi BRC Daliban King College da ke jihar Lagos sun yi kiran samar da ingantaccen ruwan sha tsabtar jiki da ta muhalli da ƙasa mai cike da tsaro yayin da kwalejin take gudanar da bikin ranar yara ta Afirka na wannan shekarar a harabar karkashin taken da aka bullo da shi a mataki na duniya da ke nuni da tabbatar da samar da ingantaccen ruwan sha da samar da tsabtacciyar muhalli da ta jiki a ko'ina a duniya rahotanni sun yi nuni da cewa ana gudanar da bikin ranar yara ta Afirka ne a ranar 16 ga watan Yuni kowace shekara domin karrama jajircewar kananan yara tare da duba irin ci gaban da aka samu wajen kare yancinsu ko kuma hakkokinsu a fadin nahiyar Afirka wani dalibi King College wato Olusin Bashoran dan ajin SS1 ya ce karancin ababen jin dadin tafiyar da rayuwa ka iya hana yara cimma burinsu a rayuwa da zurfafa iliminsu yana mai jaddada cewar kowane yaro yana da haƙƙin yin karatu lafiyayyen muhalli da yake da cikakken tsaro a yayin da sauran dalibai suka jaddada buƙatar da ke akwai ta kyautata sha'anin tsaro a makarantu da wutar lantarki da damarmakin samun aiki bayan an gama makaranta da sauran abubuwa na jin daɗin tafiyar da rayuwa game da inganta kayayyakin koyon ilimi a makarantun baki ɗaya. Shi kuwa ƙaramin ministan kimiyya da fasaha na ƙasar India Jitendra Singh ya ce fasahar sararin samaniyan India ta kama turbar zama ɗaya daga cikin na sahun gaba a duniya baki ɗaya. Sin ya ce ana sa ran darajar fannin sararin samaniyar India za ta karu daga dala miliyan 9,000 zuwa dala miliyan 40,000 zuwa 45 nan da shekaru 10 masu zuwa yana mai fadin cewa samun ci gaba cikin hanzari da ake samu a wannan fanni yana gwada yadda ilimin kimiyya da kirkire-kirkire ya zamo kashin bayan ci gaban na tattalin arziki da fasahar kere-kere na kasar India tare da taimakawa wajen kyautata ci gaban ababen jin daɗin tafiyar da rayuwa aikin gwamnati da kawo ci gaban aikin da na'urar kwamfuta a fadin kasar ta India baki ɗaya Nasir da India ta cimma wato nasarar da India ta cimma wajen bincike a sararin samaniya ya sanya ta zama ɗaya daga cikin na sahun gaba ta fuskar aiki da fasaha a duniya baki ɗaya mai sauraro gabanin kammaluwar labaran a wani lokaci ga muhimman da suka yi kano da fari kaji cewa gwamnatin tarayya ta shiga haɗin gwiwa da asusun inganta kiwon lafiya na duniya domin ƙarfafa tsarin ajiyewa da kuma rabon kayayyakin kula da lafiya a fadin ƙasa baki ɗaya su kuwa masu ruwa da tsaki mun ba ku labarin cewa sun ba da tabbacin ƙudurinsu na cimma nasarar shirin komawa kan tsarin amfani da na'urar kwamfuta a ƙasan nan baki ɗaya da muka ƙetare ƙasashen ƙetare kuwa a ƙasar India kun ji cewa ƙasar India ta sanya nasararin samaniyar ta kan turbar zamowa ɗaya daga cikin na sahun gaba a fannin fasahar amfani da sararin samaniya a duniya baki ɗaya to duka daga kuma mai sauraro labarin kenan mu yi na lafiya.
0: So labaran duniya aka saurara kenan a harshen Hausa daga nan BRC 2 FM kan mita 94.6. Mai saurara na iya turawa da mu da misalin karfe 3 daidai akwai labaran jiha a harshen Turanci daga bisani kuma mu kawo muku labaran jiha a da misalin karfe 4:30 a harshen Hausa. Duka kuma a cikin yau din za a kawo muku taskar labaru da misalin karfe 5 a harshen Turanci sannan kuma a kawo muku taskar labaran a harshen Hausa da misalin karfe 8 na daren yau. Sai mai sauraro ya shiga tarawa da kasancewa da BRC 2 FM kan mita 94.6.

0: tashi me yasa saka lalatar rayuwarka da kwaya
1: kana da buri kana da mafarki amma me yasa kai gashe su da hannunka
2: wannan sai ka fara da dariya ne ka kare da hawaye kwaya ba alkhairi bace
3: dan uwa matasa ya kamata ku farka daga bacci saboda kwaya ba alkhairi bace
1: tana cire hankali tana kwace rayuwa
3: dan uwa ya kamata ka tuna kana da abokai da suka mutu saboda shan kwaya
2: saboda kuma sun zama ka rigawa masu numfashi
3: ya kamata ku guji ta'ammali da miyagun kwayoyi ku kama sana'a ku nemi ilimi da addini
1: tana rayuwa ba ta dawowa da zarar an rasa ta
2: kar ku bari ku yadda su mutu rika a duniya
1: matasa ku tashi ku guji shan kwaya rayuwa ta kudari idan ba tare da ita ba
3: wannan sakon fadakarwa ne daga mai sadiya fassarar Pin Bauchi a tare da taimakon gidan